0: batanze imyaka 18
1: ah ni gihugu
0: ngo bisindo byinshi
1: kandi ah ni gihugu nako gitukunze kutubangamira ni gihugu kinzo kutubabaza ah no nako bitsinda umunani ni byinshi bitsinda umunani kubusa ugeregeje kuraba biboneka urabeye ku musaruro biraboneka ko abana bakiri bato bakuranze gwinama mu rugamba batari biteguye neza mwana bivuze twaramye tunabigaruka ko deja tunavuga ati umugwiseruko yagiye kugiye kuba urongogwa nawe mumenyereza babiri bavuye mu gwiseruko yagiye abana batarenze imyaka 200 mwanya baraseho gutegura baciye bashikira no mu makrebe yabo bategura imigwi yabo mu mahiganwa ya Primus League baciye bafata indege nabo bakinyenyene ani barase umwanya wo gutegura nabo ntibarase umwanya wo kuburana nabo nabana bona ko bakina mu byicaro byo hasi bona ko nabana bo muri academy nabana kandi bona ko kuza muri na mahiganwa experience yabo ya mbere ntibari bwakine no kubivuga byagutse nk'ibi Ipele Stadium ni kibuga cyagutse ni gihugu mu makungu gukinira imbere ya public batamenyereye nabyo ni ibintu bishaka kubakora ko maregre experience ntoya ugaza guhura n'igicu buganda tukovuga ko kimenyereye amahiganwa abana ko abana babo bategura kandi ubona ko physique muri abigihagaro cyabo kacura abantu ukuntu bangana n'abakinyi bari costo paraporo yabo bakinyi bacu naho bafise ubuhinga nabo bafise bimwe mu bintu bashobora kuza kwifashisha biragoye guhagarara neza imbere y'igicu buganda tukovuga ko mu kano karere gishobora no gutsinda igicu Rwanda gishobora no gutsinda na Tanzania gishobora no gutsinda mu bitari bikenga muri ya ugerageje kuraba nabo nyene gushika muri kano kanya ntiwavuga ko basubiye inyuma cyane kiretse aho twabonye mu ba Juventus abaje batashobora kuba baronkiye qualification ariko n'ukubona ko igihugu cy'u Buganda akenshi mu mahiganwa nkaya kibari igihugu gihagaze neza rero kuza gutsindwa

0: Radio Indonesia Culture.
1: Kasiri.
2: Sir.
1: Zaniri yangu fero hewe, nani ndiyo ibaji? Ya, izuwa na harichira.

0: ameze gutyo
1: mute mugabo niwe kominga birabatangaje ndewe aho natagata weza kujemeze nkamwe yebye mwirwa ngaha ku rubugu atakindi kintu nakime mujejwe atari kurikwa gwera mu gitondo kwa ngoro bamukinye rubugu gusa
2: iyi ni suka sa ni suka
0: oya nkubona amanyanga yakinye
1: amanyanga yinatanu kumuriza rada babarire mwa bahungu muraze ko twikanye nimuka kuma mwirwa murakene rubugu genda tagase ntagatishwe niki wibaza na ridi ya ridike burundi izaro ndababari banze muri ndi
0: ni ridi ya ha
1: ngajewe ubuye ndumu aja wo muri ridi ya ridike navye wumva ndandaza amatike yatombora weho kuki ehe ngaya
0: aho rero
1: ehe ngaya
0: reka nagira ngo nububeshina
1: eh kandabereke bane bamama ehe rero ndababari ningora nzibanye mumbe
0: wowe akarusho nakahe cyanke nkatwebwe nk'uwo bijamwe byo mugira akarusho kameze gute
1: ako gacina kiri n'umuntu nshye gituma mu bwo uye nyene eh
0: bikomeje
1: bikomeje ubwambere na mbere uri mu gisagara cha Bujumbura utegerezwa kuba ufise umutahe wo muri yoni sa umutahe wo muri yoni
0: ni make
1: kandi wo kugora mu gisagara cha Bujumbura
0: ni make
1: eh hanyuma nyumviritsa uri mu gihugu hagati naho ngo kuwanyu muravye wumwe ni mutahe ubihumbi amajanaya
2: oya
1: abiri
0: namahera yicaye
1: umviyo mbozi niyo nagomba kubaza ibihumbi amajanabiri
2: yonye
1: amajanabiri ari mafaranga rero ugiye kurangura sivyo ibice 9 kuyijana cyagiye kuranguza uyatahana aho nyene ngaha kumusaya w'intuze
0: kashi utawetahana
1: kashi ibice 9 kuyijana ufate nka karore waranguje nk'umuri yoni ibihumbi 90 byawe kungodo
2: nabo keneye kunguka iki kandi
1: ubivugiye ugiye rwataha
0: atureke
1: urutsubira kuri nk'ibice 2 kwijana ibyo bice 2 kwijana navyo ubironka kwitike za demire zungutse zagarutse
0: yo hewe kaundi reality show oya ntanga kazira kanura
1: ba ndahe
0: eh
1: ari ikindi kintu gisaka mugavye biroroshye utegeza ko ufise photocopy ya karangamuntu
0: ndayifise photocopy
1: ukabufise
2: amenshi banzwindira
1: ukabufise photo passport ibyo se bintu bisanzwe n'icyo tukangaruguru bagashaka gufoto atugenda muri zone bagashaka gusinyira attestation de residence
0: eka yem
1: zigitase cy'ibihumbi 2 bo baranatwegereje
0: niko basi
1: cyabuze zone ntacha gusinyira
2: ewe
1: oya ntere igitase cy'ibihumbi 2 bwira bayigusinyira ibyo nafite biragoye
2: ntere iyo mbozi
1: yego
2: nivyo byonyene bitatu bisaba
1: umviriza rero kandi ndababariye nimba mutumba zingugo rubugo muravye wumva muzingugo rubugo ivyo mubireke
0: oya nuko asha idirira bonetse irubutse
1: hanyuma we nawe ejo mugitondo nzoguhitana ndakujane kuticero cha Lydia Ridike ari wacu wanashaka nigitega
0: kiriho
1: uje kurangura amajyana
0: inkoko niyo ngoma janze kugisangira muhira ntuzo kwirikura
1: muri ko murancereza reka mbanze
2: naho na enda buri
1: mbanze ngine enda yabakuremo
0: oya nanje burero
2: naho ngo mujye
0: amahera nanje nzo kya amahera yari ya ridike
1: naha kubiro bya Lydia Ridike burundu
0: eh na mahoro kaye
3: mahoro ne
0: mahoro mahoro
3: mahoro
0: cyane mahoro mahoro
3: karibu karibu muri bidiyari diki
0: bashyo barakoze cyane
1: hanyuma uyu murazi ko je nsanzwe ndi mwaje wa Lydia narinda muzanye kurangura kugira nawe abo mwaje ndamusiguri amateka ya Lydia Ridike burundu mitombora we ukuki acha bugati ko kumazigaba reka nanje ngo mwaje narinda muzanye rero kurangura
3: ngomba kubanza ikibazo sa waramusiguye neza akamuko ngaha ayumva nawe nyene
0: akatsoro yo kayemi kayo bizo rero ukiye siguri nibyo byatumye nanje ndara ntasinziriye
3: reka rero cyahuza
0: basha namahera yo kurangura naje ndayazanye
3: nawe
0: naje ndayazanye ehe ngaya
3: washitse ngaho zomido
0: gacurane
3: muzobandanye gusigurira bene gihu ingene bigenda n'inyungu zavyo na
0: basha ibyo nje nzobivuga kuko nje basha naranyuzwe
1: murakoze rero murakoze nitubasamaze mwandanye mwakira abantu
3: uya ndakwizeye
0: yego
3: nakwizeye hanyuma kizobinyereka mugeza muri
1: bene
3: yego
4: none kuno musi buronde ye kugiye
3: none gashako twa

ngo muri bene ubona neza ko ariho giye kubiraho nasika uyu mwaka twababwiye neza yuko ari andi mwaka dushobora kugenda inyuma yo kugenda abaririmbyi batandukanye bo ngaha mu gihugu cacu no kugenda kuduserukira neza aha turavuga abaririmbyi bagiye barabikora neza bagiye baraca ngaho ndetse banatasha turavuga bashazikul nubwo ko ni kintu cabaye kuva kera abarundi baragitahura bagenda baki jamwo gushika nubu tuguma turi ko turahagendera mugabo satubi wewe agiye kuri tuwa bari kumena axele ubona ko nawe ajyoherewe ino kolabo bashoboye gukorana n'uburyo bagiye barabana urabona neza yuko aba hari urundi bucuti bwagiye buraba uretse yuko bashoboye gukorana rero n'umuntu ngo byose rero iyo nawe avyishimiye biraheza nawe wewe bikakumerera neza tuwa muri bene agiye kora iki batunganye biki nkuko uraziko ngaha mu gihugu kuno yashiye kumwakira twagiye tubona mu biteramo bitandukanye abonekamwo Satubi hakabonekamwo Axel SK hari vyateguwe hariya navyo nyina giye kubonekamwo rendezvous ni ngaha nyene mu kigano cacu turatangura kuva ku munsi wa mbere uja ku munsi wa gatanu.

Kanano mango aho mwariko muraganira ku bitari bike nizira yuko ibiganiro mwagiye murumva mwagiye murashikirizwa hari ico byabafashije ndetse mbere byanabahezagiye kuri bamwe bamwe haba mu turirimbo haba mu biganiro nizira yuko ibyo mwumvise bitari bike kandi byabafashije duhere kuri kano karirimbo ati niyo niyo nyene ati nitanga ubuzima ano mango hari abatagifiza ubuzima ariko wewe na jewe turiko turahumeka murumva ko mvuga mukanyumva nkavuga mukanyumviriza n'ubu ntimana yatugiriye niyo mana nyene

ikiganiro ni joro ryiza kibandanye nimero ni ya indi nyene ura twakora kuri 68,607 786 canke 72 384 106 canke urungi ku butumwa bugufi wiramukiriza injuti umukunzi canke umugenzi umubwire ati joro ryiza Akrimbo kuryohere cyane bwana Norberi karyohere cyane witwa Claver ngaho na buhanza mu kinindo ntawo kwibagira uwitwa bigora bagabo bigora bagabo niko bimeze ariko ritambira karirimbo na Dina no kuguru kumwe gusa utibabaza utavyura nabasinziriye Ika karimbo kuryohere cyane bwana Gifirigo ngaho mukavumu Karyohere n'umuhumure ngaho nyene